0: Iko te mamalu tatou kai ngā maloni, te aloha te tua kua mahai hoki tatou ke toi hei loki mataman te rinki pāko me, mai tatou ka ua huaila loi taupo. E viki alawa te aloha ma te angalele tatou tamana ki te koutou ila loi ki nā, kua mahai ki tatou ke hei loki te tamana maloni, tuko tuko mō koe te avano tēnei kai tai lahi ni.
1: Iyo, hello, tuko. Ai mātou hoki te paitai na hoki. At mena kai koe. Te oi e lawa te pichinga kua. To he tau hoki tātou te hape nei, ni? Kai, nā te matala koe e nei ko kai etu e au. Anu rā te nā po hume haka tonu mai i ko lūma te kaukau nā te tua. Te tātou a hui a hui, ni? Ko nā te matala lai e nei. Tu lou lawa toke lao. Ei kia lawa te aloha te tua nā ko mā hoki hapa nōme nei. Kia ko mai nā tue hoi te mātala lawa i luma tātou ka inga te niko tau kō. Tātou ka inga tau kō mai te matua ke pā lawa ki tama iti. Manui a lawa hape te ito nā aloha. Tūlanga tātou tau ko te mana e hoke tātou tau. Nā haka mihi aloha te hopi nā pahi hoku te kā. Yo tātou ka inga hoki e nei ko alohi a mai tūlanga nā matangi mana. Tūlanga nā vai kua han wale wale tūlanga kua lohi a aina tito hinua saupa koe hoke o lalo i welingi to nei e kai hoki a hoke lani nā kiri a tōhi tūlanga te nā kat mehiri en tūna hoke loho te tūha kua te aina tārasanga te nā nā moli mo te mātua te nā kai tūlanga kāpāri rātua mu te nei nei a tōki tū maulo tāta tū tūki tātū tamangi te langi wako nā ngā nunga e a ia lau ko te a nahi nga ka pito a sopi ta tau ni kua sopi te a heo la ki lua ka ye hoi te tapu hai price you been too low e kua yuki na tumu ngā tongi o tu langa na e ku tu langa na kai ta ngā tika i lunga o ke langi ku tuna me ni e a tau du hoi wet manu wet mana e sopi o ta katahi e tuke yo ta tau ka inga tuke lau benu marabli e mai e hoke na kua ina ugi a Leo kit mana yo kit me kai na hangi na to. Ye tau tong wo ma tmanu ya o kit te na. Aga mo mo na. Ya a me te lo te to. E me na ma lu lu ka na ho at o kit to ka na mo ta to ka na ki. Ma hai te wei si ka na ta to ka na na ka ki lu ma te net. E ma te na ki a. A te te na ki a. Ana o kit na ka to ki e. Tulanga na hindi na hindi tato kaya nga. Yan, no, ano muya. Naman muya tato kaya nga. Ito lang atin na yun. Sige din na tao. Ito nung mila sila to. Tao nung ko mga manuya tulanga kaya nga. Yan, tulanga tato hao si. Kua. Tumulele tato hao si. Tengu tene. Hala tay. Awa. Kua mauhoge he tulanga kaya nga. Te tamdai sa hao. Sige tulanga. Kami kalau nak pilih satu, saya nak bila buat tu, mayu itu langa, mayu itu langa nak hai dah semua. Kami kalau dengan malu, sebuah komuniti satu yang ia nama awal apa nak ia, maka yang tu bila awal dia bila awal nak ia ni hebat tu. Ibu tu tinggal dalam memory kita hanya mayu kita hai semua. Karena nama dia tu ni nak pilih, mahu kita nak hole dua ni. Sebab bila buat tu dengan ia, kita semua boleh. Pani to mai dite ne uta hoga apo ke tau ka be la to de tu la matena o aku he mui te matu ar to ani te ne na ka kila la to e mo le to ta ba ta e ta ia ana ta ta ina ai to ke lau ina ka so ni mai mo tu la ngar ma to re so te na ha i lu ma te e te ne ka mo ni a ti te tu o ke li ma ti a ti te tu na ni a mi ko to u ma la ba ta mai ku to te ina e mai ki te ha o si ha lo e e no mana la te no ki te ko to ki na lo e e ka to na e maru lu ka e o mai lu ko to un ka to to aru a me na to ke la we to ka ma ma o li ve na e ta to mo me ki te tu ai la pio to e ki te tu na ma lu na te mata le le e ho ai ni a me ho ke la ko to i na e o so ni ki te ha o ti ne ai na ko li na ha o si ma tu na te na ko to i na ta ke la na ta ho ai na e lu te ya o e la ina ku ta la ki te ko to i ni ngo kae hi lohi ate tuam tu i do le le la ba e hi lohi ai ma bisan ta komuni no kit ko to na pai ma yena a yo ma yo este ko ta to house ni kama lu le phobi ni ai ho gi me la ki tu na te ya ta yo kit te khai na le li ta lu ai
0: Honey.

0: ia ko te malu toke lau e vela vana tako te taimi ko te ka e ko te matua tene ki a lihe sobe na kama i te lau lau tatou i nunga kine iau kilani e ove ko ke tuko tu moi he avano ai te taimi tene ka e hoka he taiki te aloha mte anga le tatou te mana i te langi lihe kua taki taki e hoki ko e tal tonu ki lava te mana i te matangohi te kupuna hoka longolong koi ki te honei ka hea wai hoki lako e ka shia mai mo ki tatou te hoi tene ka e ke tuko tuko mo koe te avano ani
1: Rahe tai ni te mātua a tō lihe liu e hata aloha ati te ngā manu mālo i hiki liño ki te kauhanga te loi tio. Ka mahi lua te kauhanga longlongo ke mbago toke lau kauhanga longlongo mai na kaukau nā te tua ni mana hale tua ka e mahi he te ngā manu toke lau na mātua ngā tawana e loto ka inga ni mana pena ki ama hanau io e i ki a peta loa te atu te hego nā vero vene mai ki loka i tātou ke kai loa te mea ke heke heku e langa ki te tu la hama loa tu ai nuku hei a te nei wa kai ra pora ku te vanoa te leitio ni kai kai ki hai tu te na hai hai lau ngā pako nā mea na tutupu, ka tutupu ni i tātou ko ngā tēnei au kilani e ka vea te awana tēnei ki haka heo mādi atu ai au te kupo te atua i te hanei e tuhi ai ko te ngāliko te kupo na hahangua e hoki ki mātou tōku kāi ngā tāku whānau e te mātou haihui au i te hanei ko te hini o te mahina nei o med mahina hou ko te ewe ko te kāinga mātango hui e ni ko te kāinga mātango hui e kaule lei te kāinga e kātua toa ni inai tu vale vale umatia i ka hai ko te kāinga e mahutang te atua ni wane e le pia o taku haliliu te ngana toke lau ni ko te kāinga matang hohi ko te kāinga kaule mane wale mate the glorious family ni ko te kāinga tēnā ma wai te hui hui ma te hui le mu ni ma te hui alohani te hui tuho aki ko te tuhi lana haka vai ke ko te tuhi o te ko te tuhi o iohi ua Iohiwa tākupu lua hāhulu lima ni tēnei e tātura te hoi kupu lau ilua tēnei tēnei mai ko am tō kāinga ko hini hile ki mātou ki tātou ki mātou te atua ni e kundi and for me in my household ni what choose ke serve the Lord ko te ungalā tēnā ni te ko he pāngala te kanaka mula tu mai ai wa te ngāle ko wako heo he ka inga ilo tu ai na kahi tāuli ilo tu ai na ui nga kere ke he le mahi tira kumato la matara no pito ki te ka inga o Jakobo ni Jakobo i Jacob ni e wako tana nai te ma te ngāle ko na hau hango mai te tala te na wa nai lahi le na wale nai te pulo te kāinga tēnei ni wako te mea tāua i he kāinga i he tala lupa te paia ni ko ia kopo nai toka lua nā manga ni ko ni uisa nā manga kia lahe na ma ko lia ni ko ngaro te tako tuke lau ngau lia ko lia ma Rachel ni ko lahe na ma lia vena hakila nai na kaukau na hahuine ni ka na hoa na unga ni te na hakila ke he te ngani lau ala mai loto so e kai nga na issues e na wata kupu matuia e na kawita audi e na secret pe na me mumuni ni na kote kai nga lava te ilo ai ki lato na me ye na kai hake tai ki te aloha te atua ni te ngara te hoa hoa ngoa wa e hei he ka inga he maho ai wa he maho ai klatou te atua ni maro to ka inga ma bora te kalokolongo mai ni te na kamaritu mai te heo na hepo pole ta to na hepo pole every fenu na ka inga un malele ye na issues e na hita uli e na mea mumuni e na mea hei loa e na mea di kae ko te atua ko he atua ko ia te pule te lantalagi e hei he mea hei e kitea e hei ki he mea matu ya hika inga he ye maha ya ho matuku tonu matuku hokale lei ni kaku kita atu ngongo matangi atu kita atu mahuta kita atu tengani la kaha kaha kita atu lava ni wa ai la matuku kita atu kuta una hepo pole ehe ai heka inga ehe ye ni kahita uli pinim taku matu ya piniala wana na issues to na mataku ke ke he itu tupu te o langa he he kai ngai hau mai na wa ngai e na ni ka te meta wa ko te kai ngai e hoka vai te tua matu mau maha ka ni ma ka mau ni i te o la hata la te tua e ko te glory ko te manuia ko te mamalu ko te matangohi ko te mana te tua e sisiulu mai loto te kaina tēnā. Io tēnā la te taku ta maha ka heo ai lango nai au te te loto maha keke ko he mātua ni loto to kainga taku hānau ke lako kia kumako puna ni e lango nai au te hoka hitai ki te atua ni mi viki pia ki te atua au a hei ni le nari hura mai he mātua he tamana ni na mātua na mātua na hānau na puna e i e pana tamā vāenga mai ke tupu te kāinga, kai ko maua taka mālohianga, mai te kupa te atua, ni ko te atua, he ai he mea he e mai hoho. Tēnā la nā, nā wāinga na hui shea e au, ni te ngani te, wā he e tahi wāinga e tua ki te kiei, ka ko te atua, ma tana kupu te e hohanga ma, hohango pe ai ki tātou, nā he o maha maki ke ai ki tātou. Yo te nala te wāanga hia, hei māko shea i te taimi nei, eira te mātope he te mana, pini hoa anau hoki, ta ina tō ngale ko longolongo mai ni, ko te nala te tamawanga hia ka hio ai au, i te ahio nei ki tāla kia i te angale lei, ma te mālohi o te atua. Ko te tahi wāanga lahi a kaila te au, ko nā wāanga i ena tupu, o te ahio ane nahi, te ngali ko te mahatanga te atoke lau, tō ngani ke ola tia, mai tai nā mātua mā tamana, o wai haka ululu te nā toa nā hiunga i e nei ni, ki nā mātua ki te lauhoe Filippo, ma pehe Filippo, e hui tei mātua toka lahi, ma nā hoa nau tupulanga, ma nā hoa ni, nā hoa nau talavō tamaiti, ko he mahutanga he ka aina, he maha i loaki, haka i loaki, haka he ai, ma haka umaheo hei tukai ngā kohea wangaru tuka aina, kai e ono ki la loto nā communities, e oro kloto ni ngalo ko tahi mo na tupulanga ke heke he to ke lau te mahutanga tupulanga to ke lau nei te mata ko te ngana hai na hai na hai te e u ti manukau na ka watu ai nei na mahutanga ko haka ko ko ngapi di workshop so klava na vai na tau IT tau technology na me te ti haka ora po nei mo na hana tupulanga ai te rato ko ko ngana ai te mental health me na te kai ki la na vai na tau ki anga nuku no ho ka me na pe he to la rai pe ki ei ta ka winganga ni goi na pulotu kai te tahi tu ki la na ka te ki la na providers for na services ke he ye ni na na nga be ta ki te tu ga te o ti to la u ka he te la la la he te ta tu ga te ne ta ku te cost collective va te na ta tu anga tau te ola mā lolo na hea kei mā te maurunga nā ahiuka nā ni, nā whana i te i-service, nā hea ki nā tui, nā hea ki nā hea ki nā mata te hulu walu ki lalo ma te hulu lima, nā mau nā vēo te tagilu he hulu, nā hea ki nā hea ki nā talinga, nā tino mā te tua, ni nā hea ki lāte vāanga nā e ngaha ma nā very pā education career pathways, ni ki nā hea ki tātou hwanau i e koe tau, mahau hau pini ata la tohi o hai ni. Na isi la te vāanga te New Zealand Academic Learning Institute. Na isi la te vāanga na ego te wananga hoki na kohi ke he ke he. Ka rehi la te vāanga te Electoral Commission na e watu ke lehitala na tino hulwari tahan ki lunga ki te pālota New Hila e novema te hewhitu tahan nei. Ni te ngari la ngā tau tuanga ke ke umai e nana iei i e konga ho tahi ka te mea kila nai ngali mana iai nai tumi nā mātua nga tamana ni vela tu te nehi nā ihui au nā iei toka lahi ni nā hai au toka lau iau ki lani ko te nā kila nai ko te tunga kia tia nga ka matata nā puroka lawe la langa mō nā mātua mā nā te ine ni nā women and girls ni mothers and daughters ni nā kawe nā i nā kamatai awak mate u hono tagi mahina tagi fortnight te hita ini nakab dalat mate u pulo kala blalanga te ngana fili te ka ka bu mu ke ke huidi pu lou patu te vai hate ngara toke lau mata toka ve ni ve mas graduate ai kai kupa ni te vai halot te go like vai hate na te kasi ne e na haya o hapi toko te matua kia pehe wilipo ngle peka a parents ni ama te parents ko glato ye na kai hale te matua ke na ye te hewa di te matua ke he hulu matua kia na hevi loi mata hiyo ni na hapa wa pute na vangato ke lau ne to gai matu na ko lai te vanga ni na a ko vita kuna langa te matu kia pe te kani ko he hili o te hili tolu ya ko ilo mai ya ta ko te hili te hili ke he ve ko ka ojo te la na i la to ka lai matu na i na a ka wa over ko tau hi ko tau mau lai te hi ilo ma de ka ko tau ka mata ko me ta u ko te va te ngali lak mat u hi pe he tu mo ta mai tri e ke he lak pilo ba na i matu na matu o mag matu ye na ko te la langa te te vanga na lok na workshops te te hi na te hi wa na tu mai la hina me na tu ku te ko ngako tai ka ga te ita na te tu na tau ku te bui ya ni he ko ha te tonga mo mo te nei na hai hubita ko te ka ko te ko te maha u hau ma te haka nau ku te haka u te na anga bene ya te kei tu ke la ho tai na he la te etsi hoki ni te hei hei ete ni matu kia hene haka aloha ere te hiperitere na iei na mahe kula ka mdaka tau na na tiketi promote na tiketi ko te hiva hapito a teta ko te winter ball mataliki ball di o ko taimi o te taimi te mataliki weekend te hurutahi o Yulai i Ellerslie race course ni ko ki nga te hoi tato hiva hapito a he lau lima huru te tiketi a he lima he lau te lau lau to he huru i tino te tiketi te na e loto ai te o moe ma tau vai ni huma lie ka hengu te pāmo glato hita ngohi e te awa mālohi o te nā ko nā vai ngai e nei toni ko te haka o rau te mimi te ngata ke lau henga tango tango mā popo o rata ngata so ko tāki nā panga ke kehe ma iei he tupi mā ua ni ko te nā la he lau lima halu tia te wa hiki male ki lunga o nara ko ni mana ki tuko ngā hai ai a mea umale ko te toka ai ni te pui pui ngā nā vai ngā mai e nā ko e rāki vanga hea kai loa tuko i ma mau mā lia kai ko he lewa ni ko mole mole oi ko tau hau tiketi be ni ha long na pa ngai ku ka kai lo a ko te na ku ka da ka tau na te ke te te i pri to te ne ai la ni ni ni he ni va ha ye na he kai lo a tu na me ka tu pu ai te ho na to ke la u te va ko te ka te he a na ka to kai la na te ke te na pa nga ma ye na ma na ka lo ha ka he lo ha ga wa u pe mo te ati ati ke no to ke la u e la he le di to he ala te ye ko e wa e na nuku aga ho ata no ko no ni he na la la ke ke he te na te ma ta tu no to ke la u he ta te ma tu ap te na te ma na te ka he po na te ma tu wa pa he me ha ke pe ko he to he ala te ye ai ko e kai te me ma ti no a ko ko he ma tu ke la u ni ke i le va te ha ko ta ga u te ki ta ga ki to ke la u ko na hawi hoe a ko hau tuke lau hoe a ka o hoe ya tuke ku tonu ni ko ye na e ke ilo te nuku e a wai ko e ni ro tato e ni uhila ni ko e a ku tuke lau ni te na la na vai na kama baha e na hati a kenga ka ko te vai na ngali a e ni wa ku tato umai e te au lava e mana ko mia te ni tato te lango lango katahe ngalu katahe ka mai he te te poto ma te nakmoni anga te atua ki nāmoni ti ngau mai e nei ni wā e ei te hita imi i wa tu hoho teia mea kai nāo te atua te mai ai haka mataalia lei mai nā hini ma nā i kumo he tau nuku ki ei maka te tupu ko te nā la e ka watu ai lai haka alinga hai koe ni hai koe ko he toke lau pu he ala te konga ye koe lunga ni uhi la ni e ke mai ha kuti hiva te ne ni he toke la he lahi ko te toka lima he lau o nuhi lau nati ke ni tau ha tau ni tona winga e vavi a hoan no lahi nati ke ni te hewa nahi ka tan te mua ue ka wau te hoan no ni le hewa la ka ka vina tuhi ki na ye tahi ki na nuku ina ka lehi ha ka i lo lau atene ki na ki kua watau ki lani ke hea poti mai te te hipanga pito te nei. Ni o tēnā rata vai ngā hae, heo heo tua i o tēnā kati vai ngā hea kile nā hei lēni. Kai ka watu he, haka mā loo te ka hanga te lēti o te hei kona vai ngā ie nei hoka i loa, mātira hoka i loa. E rahi te hei te mā vai ngā, ki nā ngā runga liki liki na vai hoa i a te lau lau, mōtu ke lau, kai e hoa i mamata pia ki te atua ki tā nāta ki tā ki ngā mā rakamanu i a ngā ni, kai e rungahe te mā kālinga tēnā, ka watu ai he, o malo te ka ha te tio mota va noa ki manu ye va te hei a mot na lo ha ki ta tu ka inga ka me na tamana na matua ka me ha tamana ki a titi e tu la ho no ha ke ha lo lo mai te titi le ho na tu i a ye tu ko a tu tamana ka e mot na lo ha wa ko lo ko ha lo lo te bi nei te na i le te ha e mot tu lo ha ki tamana ki a titi e pne he Mato ke lau katoa, ni pua hilo he mato he tanga kuru mai. Kamanuia koto uma i te aloha te atua, wena hui te kau hanga tere tio. Ta mea kira waka tato uma le leo hea hoki au tu ka i ka ni, ke mau pia ki tato te hui le mu ma te hui e hui a ona ko te atua ko tato matai. Te hako la lang tato ki e
0: Kai tai ni te mātua tō lihe. Ai wahi au hili tai ni hei. Hei, ai oi tila wakate ha kai tai lahi leto ki hoki mona ha kai loanga mana ha kai halaunga. Tari tonu lukoto ke lau kātou ma le niuhi la kātou a kāo mai lu keo ki lani tatou hi wate nani.
1: Wālo, hai tai hāloa.
0: Ha kai tai hoki mo te kūpū. Ha kai tai lahi le mo te hoka mālo hianga hoki tēnei ahui ahui. Ia kai hoko manu iho ki te atua ki te koulua ni, e tui hoko lukana hau ngā malo longa te hui ahui. Kai hoko manu i te atua, iyo. Hele lei, tatou tohe tau i ai ni, hakai tai ni te matua, toha koulua. Toha.
2: PMN, toke lau.

0: tau fai tau filafo la fua i ai. O a fionga pa ia nei le atua. Ua latala ta ane i o sua i e riko. Ua vaa vaa i atu o ia. Ua iloa atu fa auta. Ua tu fa fea ngai mai le tangata. O ilo na lima na pelu ua sei. O na alu atu ai lea o i o sua i a te ia. Ua faa pe atu i a te ia. Pe tātou te au ea maoe. Pe te au ese. Feta lai mai lea o le ave fe au ale ali i a Iosua. Ia e to ese au se vae i au vae. A wa ua sā lava le mea e tu wai. O na faa pea lea o na faia e Iosua. Now when Joshua was near Jericho, he looked up and he saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, "Are you for us or are you for our enemies?" "Neither," he replied. "But as commander of the army of the Lord, I have come." Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked him, "What message does my Lord have for his servant?" The commander of the Lord's army replied, "Take off your sandals, for the place you are standing is holy." And Joshua did so. The word of God for the people of God. Thanks be to God. Pa manuia mai le atua le faitauina o lana afioga paia ma iā te ia le viiga e faavavau. Amen. Faaulau upu, faaulau motu ma lou loto, faaule faalogo a lau ekalesia i o matou le lugalo fetalai mai lenei taea. Anoint the hearing and the preaching of your word this morning. May the words of my mouth and the meditation of my heart bring glory and honor to you. In Jesus' name, amen. In our city, mo oe ma uvo ili neitai au. O fea e au waili atua. O fea e au waili atua. Is God on my side or is God on the other side? E au e alea tua i a te oe, pe au lea kua i o. E au e alea tua i le leipa, pe au lea tua le national. Fe au e alea tua. E au e alea tua le HRPP, pe au lea tua i le fast. Fe au e alea tua. E au e alea tua i a Amerika i le kaua le whaingei, pe au ia Iran. Kerisi o koe ngā whisiri e kako ke mā fau i ai. Mau kako whisiri siri ai po fea e au waili atu. A o ngā lua vevesi mo louto lua pe ke lua misa pe te lua finau. E au e alea kua ia oe pe au ili wa fin. Amen. Kerisi o mei e kako ke mā fau i ai. Which side is God on? Fea lea tu e awei lea tua. E ke lea lau kakou kirisiangu. E fai mai a kakou ea. Talue o ngā o kakou kirisiangu. E ke kau ala ngā au mai lea kua ia kia. Ah, sa oa. Pifa pe nao tatu manatu mo kakou mafofong. Ale nei tai au. O ke mga oi kei loa ia oi olifisiri rea pe au mailea tua i pe au i o. It's a wrong question. Se se elifisiri. Olifisiri pe au mailea kua i pe au lea kua i o. Se se elifisiri. Ale nei tai au ke fia kaua kua ia oi e elifisiri sa. There is a right question. Ole mea la alea lo ke fia kalango i ale nei tai. Amen. A o nga vea oi mfaifea. Pe a vea fui oi matanga tatalo. Ole mea mua mua e kei loa. Ole tele i o mana o ngā tatalo e au mai e tangata i a te oi. You know, if you are a prayerful person, you will receive a lot of prayer requests You know, it takes. I miss Alama going every day. You know, Pastor Calamay Monmelia, Pastor Calamay Monmelia, Pastor Calamay Mon. I am a for found here. Ole Alam me fai. What do you do? Pe a ke was out a taxi, a ke oem for my pastor. Wakadi ka along elasco, my inge lako so in Asian pingi. Eat a talo maya yamal, or lako. I mean, Ola, lalo me fai. Ta talo maya yamal, or lako. Navaya kula yo, sorry. Ole aule ka alomale awole. E kenis yango umale aule. E faola inga umumaku. E kenis yango foile a umale aule a la total. Ole a mina lo kalo lafa. Amen. Pasta ka kalo maya yamalo. E folinga mainga ka kule ta talo aya. Aile o ka kalo le silau. Ino o ka go kenis yango. We always have this thinking that God is on our side. It's on our side. So alongo mai mele fe ko oi don fa un ale ko le yakia kasi ala ukala fe ko e ifi amen can you see the fa ma ho lunga le mo ka ko ma fo fo ngale bi ya ka ko le ko o sos ka ka ke e mai e ba ke kasi ala ukala e palas amen why because le ka ke ma ho God is on my side yeah it's out Ifa le kalime kano. Fa sepe a pio tanga tale ke duwe feke nga ima duwe fina we fa ola ingo. Fa sepe a onga ese fa shau. Fa le sai de ku wele ku. Fa shau le por fa shau lo. That's a wrong question. Can you see to say the city? That's a wrong question. It don't see it to tawanga ka ko fa shiling. Fa fepe a kerisiango le a onga la, kerisiango fo le a onga le ka aloe lau tamo. Fele au e au wele tuwa. Fa fepe a ke wa teksi male fai fe au e kalo inga ia malo le au alo wakari. A ole au le ka alo male au le e ta alo wakari o le ka aloe la kari o le fai feo. Amen. Can you see? Wale no gila pura lau ka kalo le a fai. Le tuwa fa ako kusar ka alo ngale. A wange ye jesi e malo. E tu tusar ka alo. Amen. And this is the struggle ya ikako when we come and Messiah bears you le tuo feke away. Ole kala len kako foi ka winga nge ya Joshua. Woti Moses. Mangu aka o Moses. Oh, sorry. Le woki Moses. Ale wo leader ganga ka ngo ya Joshua. Now Joshua is now the leader. Le wo kai kai mo ya Joshua le no. Wo mai Wo umanga kolosi vai kemo mosen kolosi el samuel ura ale wo mai uta tai mai yosua le wo mai le jordan river ile vai yo yoritana onga kolosi la ia fa mai nga makua ku vo ile vai ai sama bali le nu ole tu ole makuku amen er kai ka inga yosua le wo ka ngu le wo ka ngu le ngu ol for fala le ngu le nga promise the promise now they have arrived le wo sa ungi ka ule ka wo mua mua Oi lengu mua mua le u fia ngai ima lengu ole atua. Jericho. Amen. Le u kau mua ure si ku vai ulu vai. Le la usaha unge tau ma Jericho. O nga kako fai kauro le le fai upue. Se fumal to. A o ka penga lengu ole atua. E kau ma Jericho. Famal fai upue se fumal kolu. Wa lata lata ane yo sua Jericho. Wa vai atu oia. Wa ilo aku. E il tangata le tu malanga pelu. Wa sei. Amen. Tama yung ala ako lo Joshua. Mangkole pa ko umang ko losi de bay ka fayon. Ka kiya le baben. Amen. Na ala ako Joshua uso. Eke awi i pe ke awi u. Amen. Amen. Now Joshua was near Jericho. He looked up and he saw a man standing with his sword drawn. And Joshua went to him and said, "Are you for us or are you for them?" Amen. Eke au ya imato, peke au i o. Eke au ya isala elu, peke au ya le au kanana. A kuingi upu fa atutuila. Ke awi nga ipe, ke awi nga o. Amen. Ka kore rengo I kuila. Mong kola kung ganga, ya. E awi nga ipe, ke awi nga o. A kuingi upu fa heaven on earth. E ke awi le plupe, ke awi le red. A wale isa green. Pele kaudia fo le green. Amen. Red pe blue. Amen. Can you see? Olha kako ke mana malama ile mafo fo wo Yoshua. O mai fa pe fo mafo fo ke ya no mai tato uma. Kako ke mafo fo kan wayo mo kako ka nga ke ya no. Kan wayo kako me ye fo fo mo le tua. E shua la. Shua la va ka au mo le tua mai tato. Ah. Amen. Kako ke manga nga e fa manguia mai le kua ma au mai ya tato. Kako ke manga nga fo me uma ka ke fa ye malo. So se mea e kaunga fai ele e kalesia, kaunga manguia, manguia, manguia. Ka fepa fai eko ele manguia. Wale e au ele atua mai kako. Kini si mei e kau ke mafau fau iei. Amen. Fa mai ua tau nuura ngu ole a kua ele ngu ole folforanga. Le ua kau ngu la, le ua take over. Ole me mua mua e ke ofoi. Ole kele o tupu le anga le ngu. Le ua kau ngu le promised land and then the kings. Le ua makang fai kupu. Ai famile kala gus pa ia to tele o tupu yo tupu ile le le le oi foi tupu a kupu o mai perfeka ma perfeka perfeka ma wo na kura ngu ma foi aku sole le li mai le atua le li mai le atua o nga saula I o le perfeka I ngoi a Jeremia ngoi perfeka le fa ngoi perfeta tangi ah saula e foi aku le ngu kero le li mai change your ways come back to the Lord ai famile kala le ngu ah Maka upu e limbo le, le kusi yon. Kamai, oh, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of... Kamai, le malu malu ole ali, le malu malu ole ali, le malu malu ole ali. Aku ingi si upu. Ole fai mai tangata ole atua. Aha. Karwa ya ngole wa ya ima ko, le malu malu ole atu. Mungo waku faul malu malu o solomonga. Karwa ya ngole ir malu malu o solomonga, le ngo foile akua. Shio ali, e au le atua maitato. Amen. Kini si fa mawa lunga le ngo ole akua. Ah, because we got the temple. Elenga kalia I kakul malu malu. Alevo ya ita tole kurafongo. The law, the Torah. Le akua malonga malu malu, male tu la fono. Kusi ya le akua. Surely. Am kwa mau ki go ala ime nga elu ole au ita to male tu. Le avo ila ya kakul le akua. Amen. Ai fa mele kala Yeremia a a. Awu ku fa longo I upepelo nga Awa ko fa longo I upu pelo nga ele sao. Ai sia. Wa pongi sa mata o tangata o le tua. They were blinded because of pride. Wa fa ma wa lunga. Fa ma wa lunga I me ula to ma wa fa ma wa lunga mal malu fa ma wa lunga le kusi pa ie fewa I malako. Amen. Fa mai fa ka o kusi fulma le ongo pride goes before destruction. E mua mua le faa maa walunga, e le maa laio. E ke faa maa walunga loa, o le mea folo mai o le maa laio. Amen. Le mea lea I kakou ke ziano, au alava ke faa maa walunga. Au alava ke faa maa walunga. Amen. Famai, uo o le lima valuongo pisi, por kausanga lea a oluma nga ili misio. O mai a papelo nio. Le malu malu ale le mika mika ile isala elu mal tu la fongo o mai apa pero ni eso son un mol pala o nga ave fa apolonga le fiku se furu kausanga I papelo ia un mal fiku furu kausanga ko e foi mai ko e mai foi ko e fai le malu malu longa lua e saula Jesu ele malu malu longa lua le a sau Jesu tau mai tanga tai ngo falsaio e na ora o Pharisees kanga kanga I no kama ye lo le kula fongo ma malu malu Ai ke roi. E le learning ai lau fala sa yo, me se se ala ku ku ang. Le vu ko fa mo wa lunga vo. Le mo sa Yesu ma fa ya tri ai o ha wo le mesia. Amen. A to te en a u. Yo nga fa ka fu ai nga vo le yo le mele ko ke mi ka yo le. O al ka la vo la fa sa yo. The temple of the Lord, the temple of the book of God. Le malu malu amale. Male Torah, male kuna fongo le alaba, le fama walulunga le alenga ko ilalo i fa ko ele i pa pelungia. They never learn. Le alava e le ilako ke le ile ninga le mistake. O le almen kupu fumeiro Yesu ke lo la oko. E o mai laso. E le ko ti ti e le sima ai lungo di sima. E umanga maliu Yesu. Masalo por fast food ka usanga kanga umanga maliu Yesu. Ai o mai aloma. O mai aloma. Mai aloma o lo pala ilan. Susungu. Amen. Lala ka uol mere ya ka. O le ke siri rea pe au ka ka uma rea kua. Pai ke ke ai. Karu yong o ka ka ka kirsiang, karu yong o ka ka ka ka whalo inga. E siua ni alai au rea tua mai ka. O ka ka uola i nei vai tau. O ka ka uola i nei vai kau ba vai vo ilunga i social media ma. Facebook ma. Le fa'o ngā se se e tangata o le suafo lele. Ko kere ka ngā kai wapai le suafo Yesu. A wala ko fa'o ngā se se ya. E fa'a le anga ima sae sae ni ni isi yusu a tangata. Wa ma se se ya i a inga. O le anga ai e ka le sia. Wa ma se se ya i ma lo ma tunu. O ya i le fe i ka ngā ima le fe vai vai ya i o tangata. Amen. Ai ke va'a ia koe fa'o ngā mele ngō lea. Le tua. Ke lore o kake nele ke mi. Church, be careful. Fai tete. Fai tete. Or kaka uka kalo. Ia awang iyo umwele le angale ito tono kaka ua inga male kalis. Le faa maa walunga. Le amio le anga male le amio taupulea. Le maa faufau. La tatalo ungi iyo umwele kaka ua inga. Awang iyo umay le kare siya. Le fa'o nga se seo le suwafa o le atua. Amen. Church, be careful. Be le fa'i tete lea. Ay siya. Ong o le kare siya le atua e fa'a bai lea. Le alofa. Love. Love. Tama Yesu e lo oku e lalangi if you love one another. Te ako fe alfani. Amen. Tama be very careful. Leo sao Yesu. O ya Yesu. E Yosua. Leo fai mai Yesu. E Yosua. Well, that's the wingling o Yosua. Say an angle. Jesus. The one who saves. Jesus saves. Joshua, Jesus. Now, leo fai mai Yosua. Ke au nga i. Pe ke au nga o. Pe ke au. Ai whalongo le. Whalongo le tangi le tangata le. Teo pe spuma fa. Fa mai onga kani mai leo le ave fe au le ali. Le ai. No. The commander of the army of the Lord say, no. Amen. Now, a kau Yosua. Wow. One of the great leaders of the Israelites. Kasi ngay ka nga kau Yosua se asa e iloso na le angal tu spoy. Makau kia na fa onga hinga ole. Ongo inga a kau Yosua. Makau, you know, man of God. Alive ma yosu ke au ya ma ko pe ke au yo arme te ngata le no. Amen. Le kanga ka ngaya suia mose ave ma ka ka. Le tanga ta u filifilia ile kua e ave lo nga ngu u. Ile promised land po le ngu u. U ngu u fol fola. Pa pe a o ai a wile tua. E ke au ya I pe ke au yo. So le kari o lenka kufa pe ka ko e kari mel tanga tole ku ale va pe ma I ago ke au. Wa lo ke lo o tanga tole tu. Ai sa un kari. E ai. Ni sei. Wow. Wow. Amen. Wow. Now think of that. Ma vo for kari de. A uminga e loku. If you've been in the church for long, a uminga e le fa'o la tanga. E le kemi fa se me yuta tu ma fo fa mo fa pe my God is on my side. Amen. Church fa kiki. E le kemi a uminga e le fa'o la kanga a uminga ko nga lu e le nga lu e nga le tu a uminga e fa fe au. Ai fa pe ale a oea. Oh God is on my side. Be careful. Fa tete. Amen. Sano le warning vo ile mo itatu. Ele came you kele ka ko me vai o tatu manga o mai le tua mai ka ko ah sa kele ka ko me vai ya lang ka ko me fai ngi me o mai le tua ya ka ko e foi kim ka ke ma vo foi kan wo ngola la fo la usfu wa ya sa uma ele en misi se loku ya kia ele en misi se fon ka kalo le fon kia lo foi lo ko ru mo lo foi la fa ngau le fon kia lo foi le tua oi o ke fa ma o ngi foi nga lu nga le o ke nga lu ya e ka kau ala nga au mai le tua ya ke amen ke ni sefa penga ka ku ma fofo kan wo ngo me au mai o ke foi e foi mo le tua e ka kau ala nga au mai le tua ya ke e ka kau ala nga lu e mai le ku mo ha be careful be careful fai tete ai sia le mistake ale nga foi Israel le fa ma wa lunga le lenga fo Israel o ma ya ma ko mal mal o ya ma ko le kula fongo no nga winga la le ya ma to le tu ai au mai voi la le ku ya ma to be careful ai se ya because salvation is by grace o le fa o le tanga ya e mai le lo fa tu no le Ele o ngā luenga ne imita mita li se tangata. Ele o ngā luenga ne imita mita li tangata. It's not by works. Salvation is by grace through faith. Not by works. Not by works. Ne imika mika se siaka ko ngā luenga. Amen. Can you see? Be careful. Church. Now, what if you see that Joshua? Le aga ke do la Saul ma fo Joshua. Ele ozi. Le vizi de Joshua. O ipo o ke wa. I want you to know there's a wrong question. Le mai ke do is a said vizi. Amen. Le tua e ke au ya ke au pe ke au o de vai angale. Se said vizi. Le tua e ke au le HRPP pe ke au le fast. Det siger det for sig. Lad du, jeg kan jo Amerika, pekke af jer Iran. Det siger det for sig. Lad du, jeg kan jo Gamaloa, pekke af finger på unge misser. Det siger det for sig. Amen. That's a wrong question. Og det er det for sig, så. Og det er for sig, så er det er matta i lær tur. Og det er for sig, så er matta i hjerte, oi. You know, the right question start with you. Tak ulle, hvad pekker ulle, kur, fekke af ulle, kur, O le fesiti sao e te wha apea kua i. O fea lei tū lea o te iai. Te risui a maka iake oi. Amen. Am I on God's side or not? Te risui ke le fesiti rea tua, po fea me kua i. E ke fesiti a oi a te oi. O e alu e a. E le saida lea kua. Perea. Amen. O au ea ma lea tua pele ai. O u ku ea ile vaenga lea tua pele ai. Because ole mea mo ia ai. Here's the truth. E tua lea tua ilonga pa ia malonga mamalu malanga amio tonu le mekua. Amen. God will stand in his holiness and his righteousness. He will stand. Where he want to stand. O oe ma'u. O kako filifilinga. Tatou te ola ili me o yeile atu. Amen. It's our choice to stand in the holiness and the righteousness of God. Fitfitinga na le au. Longa winga ele o fisiri ili akua po fele awe ke awe. A o fisiri mo oe mao. E te fia tu e ili pa ia mana mamalu o le atua malanga ami o kongu. Pe ke fia kua o ili me ke mga ki kua. That's the right question. Amen. O fisiri sao lea. Es a ser vesini pe fa ya kule ku fe ke awoi. No, o le vesini sao. E ke vesini ya te o ema e fa ya tu. O au e ai le i le awole tu. O u an wa ku e u ke kule pa ia ma le mamalu ma le ami o tonu o le ku. A wa tu wa le tu o longa pa ia ma longa mamalu ma longa ami o tonu o o ema au. E le sa vali mai le tu. Yes, sa we la ve ai. A oe ma oe faiele fili filinga, ea. Peke fie kuu lea mi o tonu o lea tua. Mele mea nga faa alia ilo ngā lofa. Pe fai lava lo oe ma natu ma lo uloa, ma lo poto, ma lo watamai. Amen. That's the right question. So I don't feel like that. What about fair kuai? No, no. I feel like I'm out. Fair night at two. Oi kuru ma malu mal pa io le kuam la ngami oton. Po ai kuwa oil make fi kuun. Amen. That's a right Christian. Amen. So ai ku tai ke ken e pau. That's the color gus boy. Amen. A e tu le me tu oil le kuwa lo pa io lo ngami oton. Ta ko ke le ko umla. Amen. Ai ai tu wa oil lo fi pule malawa mi ko ngum lo fi si fi mo lo fi kama mafa. E vande a la mai kifa. Amen. Amen. Tase ka ua. O le visi dide. Le o fa manga ku mai le tua. O fa mai le le a visa ua le tua. Na? Ke le au inga o, ke le au inga i. No o inga o le fa mai le tua. Fa manga ku mai le kua ya Yosua. Yosua. E le sa utaua. It's not your battle. Ah. E le sa taua o e. Oi yo mal tawa. Tawa le tua. Yosua le kalesia, ele se ka ko ko. Ar tawa le tua. Amen. Yosua ele sa au. Ele sa ami. O le au le tua. Ah. Ba me o le wina alfa manga ko me le ale. Ale kai kai au le tua. Yosua fa ke ke ang it's all about me no. It's about God. Al kau amoi. Al kau mere ya ta tole karesia fai keke. E kere pule le me fai le karesia le. O kere pule le me fai le karesia le. Oye pule. Ole tua. Amen. E le fai le karesia le melelo. E lo kol fai feau. No. E le fai fai le karesia le me ke lo koi. E fai ile me fina ngalo yai. Le tua. Amen. Ke se ka o me ale ku. Ele faia se me ke manga oi. No ka ko ke manga oi fail me mana oi le. Le tua. Aru yo le kare si ale tua. E pure ile ku. Al tanto de talo voi. Ele e fail me fina ngalo oi le. Le tua. Mele ile kale si nga sarita. Ele pure le fai fe au. Ni kongo lo. Oye pule. Pule le kua. Ai fa nga mai lai le tua le mea ka ule board. Or ka kue kare si eko o vanu ka nga kale sa fa il board. Al mea le nga a maita ngatangi. Nga yo ka kou loa le a nganga o le tu. Ka mei efe moli ma wa i a nganga. Si le ka awal mea le nga kere ka nga kai safa il safa inga le kale si. Ako kakalo ile tua. Awangi fayel me mga awal fayse au. Awangi fayel me mga awal fayle gusi. Awangi ipule ko kasi le te kupe kupe loko aya. Fay nga u kako la longa ole mea lea mai lea. Ay lea tua. Amen. Ay se a. Ele se kako kawa. Ele se kako ami. Ele se kako au. Ay yunga. Ole a tua. Ole a tua. O kakou nga o ngai stewards. Nga o kangaka. O kofi e kakou mo le temine. Ere kei mea umayo kakou kai. A kei lole leo ka ua kakou ke mga omia pe a umal tato temi. O le fai mai o le atua. Le au au na le ye ma le fa a maoni. Ulu fale mai le fia fia o lo uli. Now, eira kei mea, eise kei mea sere bo? Yes. Eise kei mea sere fai fia au, yes. Ai ole kai mi kako ke loi kako se va ver fa ko ese ile tua na fa sa ol me ose ai me amen fa nga o me ale tu a o me u ma kako ke fa ile fa le nei e a e fu si ile lo fa e fa va ile lo fa ma le fa pa le pa le tangata amen that a mai ua fa mer kan ka le al no ke le au i ke le au nga fa mai o nga i fo fa ola io o yosu fa pa u yosu ele ma fa pe a ku le li e se a se me a fet la mai le o nga aha e la usao a au nga i pe au nga o wrong question al al me fa pe a saule tua ka ko ke fa o ai ma fa ya ku le tua lot Ang mga kisingaloy, Nako ke faya. Talo fin ngalo mole kale siel.
1: Amen.
0: Nga fay maila yol tangata lea. Abe ese yo se vae. Fa kong yo se vae fo. No. That's not what the man said. Kamay abe ese yo se vae wa wa. Pa iya le mengi. Oe lo le upu fo ile ale tua. Ya mose. Aha. Nale winga. Ole kawa le tua. Ole kawa le kua. E tau tangata wa yele loto momomo ma le loto nuti momoya. Ma le tangata wa ngakeke le upo le kua. Ole kawa le kua le fina ngalo le kua e faye kangaka wa loko nguki momomo. Ma loto momomo. Loto nuti momoya. Lale winga. Kangaka wa yele loko salamo. Wa yele loto ma walalo. Wa yele loko mama. Wa yele loto e ana anai le upu. Ale tua.
1: Amen.
0: O tangata la nga la ke kawinga e kawale. Nga fai maila lo tuspa ia. Aha, tangata la ia. A au la le tua mai tato. Wai la se fa sanga tau mai. Amen. O le vesidi po fe a wile kua pe nga i pe nga o o le vesidi se se. O le vesidi sao. Fe nga ke au. O e au malea tua, o e kūle pa ia o lea kua malonga mamalu malonga ame o tonu, pelea.
1: Amen.
0: Eleise fai ngā wō, kala murumurio. Eleise fai ngā wō pe ko isiri na mā whana ele tusi pa ia. Ngai lo fai ngā wō tā vita mai o nā tana. Eise fai ngā wō mā ngai a, pe o ruta ma ngā ombi. Pania kiawa ia o le fai ngā wō lea kā vika mai o nā tana. Wow. What a friendship, ah! O le whainga wō e wha avai le whea lo whangi, ma le whea watai, ma le wha maongi le osi ngā whea ngainga ua whaile la whainga wō. Ka mele kala inga ua oki o nā tana. Wha mai o ngā, kangi au we we le o tāwita. Ah, kangi au we we, kangi ma su su kā vika. O ngisi upu o la ngā we, o bai umi I ale. O misi upu wha mai tā vita, wha mai kā vika a wē ua mā li liu toa o le taua. Yo nā tā nae, e ma e u lo ua lofa ia tā. O lo ua lofa, e sili

0: makanga tāwi, tamai o nata.
1: Tamai, whamai kāwika, how the mighties have fallen. Jonathan, my brother, your love for me was wonderful. More wonderful than that of women.
0: Awe ua māli liu toa. Ua māu mawai a upenga o le tau. Le lofa e whaavai le whealfang. Le lofa u whaavai le whaavatai. Le lofa u whaavai le whai ngā wō wō wō sia.
1: Alwe sia dira.
0: Nala me ngā lenga maliu yo nā tana. Why did Jonathan die? Nala me ngā maliu yo nā tana. Se se le kupu ngā muli muli ai. Se se le taua na tau ai. O le alaka unga unga. Se se fo ile maunga na otia. Se se le kupu wrong king, wrong battle, therefore he died on the wrong hill. O ki ki le poa. Le lava ngai loa e yo na tana. Who's the right king? O ile kupu mungi ya. O Tavita. David. Ki ngango ngai loa. Ai karwai o ngolo ngalo foi longa tama. Kini sila o mela ia e. E fe lua ina ai. O kako mafo fonga. Pe te tū mō le tūa. Pe ke kūmur ka ngaka le, ke whālongo iai. Le alawai ki ngānga vai agur ka ngaka le, le iloa le tūa. E le kare kongu le kua le whāola inga, a le alawu e le tū mō le tūa, le ue alu e kūr ka ngaka le, o ngafu i le kiru o. Amen? Pa mailor karar kuspoia. Na maliu ta avi kaungu, se sele tūpū mūli mūli. Se sele tau e tau e. Se se vole mōnga i otia. Le kāle zia. Make sure. Make sure. Sao le tupu ke murmuria. Sao le tau e ke kaua. O ngā e oki rā ia. E te oti fo le mōnga sā. O fe le mōnga e kaunga kou fe oki umai. Mōnga o kāle bā ria. Kāle kā ua. Le mōnga o le alofa. Le mōnga o le ola ofo i ngā kou mō kerisu. Le mōngo le loto māua lalo. Le mōngo le whāpa le pale. Le mōngo le loto whā mā alo. Amen. Whai ke kenge i. Se le meke murmuri. Whai ke kenge i se ka ngaka i whālongo. Whālongo i tangata i lore a kua. Kalongo i tangata e. E li ainga o le atua. Kalongo i kangaka i ke vai akunga lai ola mo le atua. Amen. A vai ngai se seere kaua ngai kaua i. Suru lau pen. Amen. Suru lau pen. Ko e whaamaka mai sau e kaua kaua le atua. Nge ke ua ko e kua lau pelu i ate. Amen. Amen. Can you see? Jonathan died because he followed the wrong king, fought the wrong battle, and he died on the wrong hill. Amen. Church, o leo langa kirijano, o leo langa e leo lakako kauma fai e fai mea uma inga ia au mai eile atua mo i tātou, le ai. O leo langa kirijango, o le vala au ale atua, kako ke unu fale aku ilonga ola pa ia. Ma unu fale mailonga ola pa ia mo i tātou. O la tātou te tālo, e kāle si o la uka kālo lea mō i kāko. I ngai o kāko sala mō mai lo kāko ngau ngau ma la tātou tau ma whai, e whai me au me ilea tua ia i kāko. Amen. O la kālo, i ngai ia, ia ta tala atu lo loto lea kua. Ta tala aku lo loko lea kua, ma fesoa soangi mai lea tua. I ngai o kāko waku, e au ile mea o whai ai lea tua, i le lalolangi. Mō longa mālo, mō longa whinga ngalo. Mō longa whinga. Amen. O na vi ia lea o lea tua. Amen. O fe au lea tua e au ipe au i o se se ele vesili. Le vesili mo ele nei tai au fea ngai ke au. O e tu le malu o lea tua. O e kule pa ia i lea o lea tua. O e tu le ame o tonu o lea tua.

Nā sa wha whangal tāntu o tunu u i se wha wonga tāntu telefou i le ngana sa mope o na tapena ina ma whangaina le fionga ia i le tōtua ali ia tō filau ni nang kiri fia lai mo le wha whanga angal tāntu o tunu ne fia fi sepulu tolu minuta on tāle le tūla sepulu ia tāle tūla sepulu ia on tātua ngai fua lai i se wha wonga tāntu polo kalame le wanti ni sa mtabu ia e le lei le si le fia i o le tāntu o tunu on ho a fia i ia sa i fua al tatu o tunu o alala mna upia iso se vaenga o te roa ia meisa foi ia mea foi o lo tupu di tatu o tunu i Samoa ia in faa muli mai o si o tatu o tunu i di ia le pu le faa kasa ni le soni ia le tatu vingi nao le tua

Nā sā wha whongal tātou tūru i se wha pōngal tātou proklame Whono talo lai nā tāru sanga sā i tai tunga i ei ia le Tina fwoi mō le whatua i a eti fwui mō na makathi mō le tātou tūru i le nei whewhiawhi Mō le tō lengang wha aftai i le Tau tūma te vela fwoi mō le tātou tūru i a le ngātai le sunga le whatua i a eti fwui mō na makathi i a maise Le me maru mō lungo sa mō pō te poto wa sa Ma pēr wha ngai na I a tātou Pau nanga mal tau tua I rō me mōe la mōa seisi wa o pōngal tātou Pōr kalame Lai ngina tō sanga mla fōn tātou vēs fō I le lufo malanga leo tātou o mōm Taisi le langi I a manatou o le La fa yo fo i es ta tum sa na nga le ta to tnu. Ya. Ma na ru at fo sa to fa fo se fo le ta to mali i ya ma to. Tom finger ya me sel ta to proclame. Mai ma ru vi fa li lo tum fin nga les fa li to no fo i la to ona. Lo fin ye le li ya le ta to proclame. Ya. Ta lo pe na ya fa li a ti ta to proclame ni fo o na nga ni si proclame ya wa. Le mātango fia le whafunga a le māle mai mō mai ala atunu. Nu te leina ia whea unga luenga lawa singa fwoi i whao mā tāpinanga o toi o le neiva iasu ne lofa o le atua. O le teminei lawa tō onu sa vese yuri le ofu tōne pesta sa i fua ma ia manuia.

0: 531 PI. This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Mano no mare ho wiki pa malo le tonga to pe ko flipo mo dolalo mo ngongo. Ah monite ko ni kono fa o me wa fe wa no. Ko eta uma ke fo ke ni eta la ka o astolo no ma. Pe ko imagina o pe he o ku ka to atu o u atu ko a imagina ia. O ga eta ole atonga ki ha aho o ku va ka ua. Fe fe leva ha imagina ia o ku va ka ua. Ko me auta ilo ilo a ene hoko pe a musia ki tau tolu, o hoko i tau lota lua tonga. Ko uraki sa apate o mahina ko me pe hange ko ia o kuanga maheni ki aia e tonga ko toa pe mei tonga, ni ongo e tau movete mai ki nusi lani mo ngai funua kehe i muri, o ku kei fuka ilonga e pe a uraki sa apate ia o e mahina ko me ko sa apate e whanau pe ko e sa apate e fuka me. Ko e sa pati fuka me fuku ko ngai a o e o au fuka lotu fuka karistiane. Pena e make he a e fuka ilonga e he whanau. Ia e ngai funua na nau te unga hina tata pea u iai ko e White Sunday. Pea oa ngai ho nau whainga maarie ke nau wahe wahe mo tataki a e o au lotu o e aho ia ko ia ko nau fuka koloa. Ia tala noa a e pia mentonga pe mo e tale e kita ko ia ki ngā aue whaka evangirio e wahi funua tonga o i siasi metotisi ko ia i nusilani whaifi kau kuri fisi ahi. Nane lawe pe ki he lawa lereio e ngahi whatongia o e aho pe mo e maongonga ko ia mo e mawhatukituki o e whatongia ki he tonga ko toa pe. Nane pehe ko e aho ia nane lahi pe a loa kamata e ngahi potu siasi e ni ihi i he ono pongi pongi pe a hoko atu ai pe mo e lotu i hongo fulu. Pe ko fe e taimi koe ke whakahoko ai e ngahe i whakame me he ua e lawe e whaifikau ki e whakafu ofa e ngahe teu teu e whanau. Pe neongo e mamafa e pensini ki e whewhononga aki kana ke i kuna i pe ai aho. Na mea whoke whaifikau ia ke kei mahu inga ia koe e ngahe whamiri. I hono teu teu i o e whanau i kai ngata pe e whainga a e tokotaha kotoa pe ke whakakakato ho nau whatongia i ngahi vesklofola na e teu teu i. Ka oktoe i longa foki pe a moe ngahi teu teu o e whanau ia e wha e mei ap pe a pehe foki mo si a si ia i e whanki mau mea tokoni mo na whakahau ngā i a e aho o e whanau. Ko taha mena e lawe ki ai, a e whaifikau ia, ko to e tari ko ia e he whanau, pe nau loto lahi, ke nau tui e ngahi teunga na e teu teu i moki nau tolu, pe ako mau loto mo nau ngahi vesi folfola. Mahino me ia ia ngā au e whakautu mauku a mātu a ia ki he teu teu i ko ia e whanau, pe a pehe foki mo ka o whai lau tohi whakasāpa te. O kui kai ke whakamua mua ni maha ngā au e, ngahi tā o wala na e teu teu he whanau, ne mahino mai me ai ai makehe atu a teu teu na e whai. Na e whakamāwhana foki mo e whakamatala ia na e whai ki ha ngahi kawha ko teu aki a ngahi matai koloa ke heke. Pea te whakamāwhana pe foki ai wakai atu. Neongo ai ngahi teu teu mo ngahi whatongia na e watu na e ke ima o māwhana pe ai whanau i he wakai atu ki he nau mātua. Kei koe pēnei te mawhanga maari foki pe mo e pia mentonga ke talano atu ki he ngahi potsia sike. Mo e nau kātoa ngā, ko mea pēnei mahino mai, ai whakaofu ofa, mo e whakamāwhana, mo e kakato, ai ngahi aho ia koe ni. I he talanoa a whaifikau Daniela Tonga Uiha, me he kāinga ue Siriana Tonga koe ia o Aotearoa, ai o kutu i Manukau. Ane whakamatala e ia ia ki he ofa ai whanau, pia mo whakamāwhana ai wakai atu ki he mātua e nau mui mui, mo ruruwa kuhi, koe aho koe ni. Whatawange na pepe a aho he ngai whitu kotoa pe o kuia i a e tonga o maalari a e nautui kai makehe atu foki a e whaifatongi a e whanau i he aho whame pe whatolonga ai a e nautonga i whaonga i o erea talaki a nautonga ko hui ko ngai teunga na e tui talaki mo e nautui o tua i he ngā hinga aue mo ngai vahe vahe mo ngai wes holofora na nau whaka inasi. Koe whakawa e ia i a whaamiri, mo a community, o nau maalaria e whanau, koe tofi a whaka o tua, koe whakamonua ki honau koloa. Koe whakasipe, o kau e mahina koe ia ko maa asi o e tauni, i a mahina kovi ki he whakapisinisi. ko tuku mai hawha matala ia me kautaha ko Centrix o pehe na whiunga mo e ngahi kautaha ngā ue ia e tolu afi mā ua tolu ne ue sia a kina o tolu ia ngahi pisinisi e ua ngea o valu valu na nau whaere kina o tolu ia whakalao hei kai kita nau toi lawa o hoko atu a ngā ue na nau pore i whakapisinisi ko taha ngahi uinga koe o ue a mai ko hono mui mui koe kina o tolu he potu ngā ue tuku hau o ngahi whamua ua na o angia ki nau tolu, pia ku pauai ke nau totongi, pia mahino mai ai i he tae malawa, ko e lerei taha ape, ke nau whakahoko, ai whaunga whakalao koeni, o liquidation. Nga ranga ia e ngongo kwa kwa kumai mak tau tolu, he aho koeni whatawang pe na o lerei atu katik mo tolu, mo mawaha aho lerei, ko Filipo Motulalo me PMN Tonga, tua whatu.
0: You're now on Island Time.